Kunja kwacha ife chila musambumba alonga apa siloli ati sinyor radialista kunja kwacha ndina thangwi ne ife ndi nsamphwathu ndi basathu kuno kunyumba mphepo mabasa nkhabe dembuka dzidzi ndi ushana na mapindi makumi awiri na manomwe sinkora china 27 minutos Tukubudza kuti azinji alikusasanyira tirakuti ndi mbuto zawo zabasa. Aphale na asikana abwerera pa mfendo wakumalisa mbuto za mabuku na kuti ino ndi sumana ya kutoma. Ya kumalapuma inango pondo sumana ya mumpu. Ondiye avesera radio. Mosambiki ngwathu tonsene.

Chemerenza nga nijo wajape na mpangwa za masenze kero bulukira muno mu studio ya Radio Mosambike.

0: Mbaraniko avesera radio masikati antsiko ia alero jishano ifi ya sena tukulikira nzizuno tora kote techea dzipangono na mbuya la kasi njezera tisake kupenda tangu ya masenzekero. Chikulu chikulu ulero pa nkani atu kuno ku radio tinonga tangu ya pa ya kufika kumapetu kwa kampionatu ya ino provinsi ya Sofala masenzekero makulu wa muno Sofala sumaneno nchakumalisa. Ya tangwe neyo ifi pangono basi funatikia dze kuna mbuye la kasi njezera tara kuti tisako dze kuna mamuna nkulu pada tomewe kampionato mpaka na lero nkadangu wa chungana ja masenzekero munu nsofala siya pakwecha fala ya kulon kuti masenzekero munu nsofala sumaneno alikufika kumapetu ndina tangwe neyo ifi kuno tachemeresa mbuye la kasi njezera tara kuti tipasirani mafala pono mbuye la kasi njezera masikate didi masenzekero munu nsofala Sofalense provincial sumaneno njakumalisa tipangani pangono padatomeo mapikanea akufika kumapeto aoneka lero kuti mbana nafuna kwenda katawirire no provincia tupuli departamento pungwa lipatsogolo kale ngwenye akusapa wachuiri kuti aperekezane na pungwe kone mumbi akasi njezera masenzekero kutoma kudachiteo akufika kumapeto pindi pafambatani masikata
1: didi mbuyanizo ninga mapironga ninga mope fotokoza tangwe mope bola pia chakachino ni chakutoma ninapeka takuta ninapeka londowe kuna tachiti pungwe tangu tachiti pungwe lero ndiye anafuna kwenda mbamenya kushimoyo kutete na kukilimani kute aende ponto msambola mbapo ifi tatosena anyabela tinadikira kute tachiti pungwe anakitanji kusogolo kwa ifi titere mbele mono tikale nakala na kipa zitatu Freviario liga akakola chita na ita chiti pungwe akakwansa mbukira mbapo ine dinaona kuti deje ya toma bola mbuchakachino ndaona kuti anto akanyenda futebol klube atoma na kuanga pasoko mbaza fewa na kufewa kwache mbapitambu Steve Remeja amenya mwedidi akamenya mwedidi mbapitambu sogulo mbapu mbuto chiwilishi iwo makulubi akumenya na misolo nitangu tinepa lero kishanu fitipulo klubi ayikwenda kumarumeo kule marumeo akawina wakule wa tinaona mdiana anafuna kwenda kapeza pungwe na nale ifi tizati kunziwa mdiana anafuna kwenda
0: tukuloga marumeo na shtala vermeja
1: marumeo na shtala vermeja
0: misokane milishi kabidziku ni maana anafuna kwenda
1: mbabu tinaona ate nchiposi naziwa jaa kutembani anafuna kwenda tangulero nkumalisa munombo akumenyambo kwenye matanda
0: Na
1: Steve Remeja.
0: Anamenya mangwana.
1: Mangwana kwa sabudu. Pepi. Ngabizi zika. Mbani anafuna kwenda. Mbapu, ini kuona kwanga. Ni sikubanzi la tae. Ndikulonga ninga nyambola. Ndikona pepa ni Steve Remeja. Steve Remeja ndi aimash duzi prekute aende kapezi pungwe. Mbapu, lero ife tinaona mamangwa ya sabudo ndi mingu nchipose tinafa mpangwa mbani anafuna kwenda na punga pabozi peni
0: na kuona kwanu yu kampionato munu Sofala yafamba mwadidi
1: tembe nilonga kuti pungu de ya kutoma ate kumalisa so akana impati pabozi basi na nashire vile media mbapo wa tinaona pondo tinaona pepe mpamfuza kite hizi akitembo papuli na kunde kuti tione kuti puli anakitanji mbapo pionsene akapikita mpuli mbapiche mwana pionsene bila konde wina bila winea pionsene bila binafuzika ndafutiziwa mpamvuze zile afike nazo kupuli aende kusoko mbele kunyinda dinyero tai kunga ule anatipenda dinyero kupeza mushkola anazua sangazi au anazua kabulare ndi intelligent Zewe ngapi kwa sangazi lanzako. Mbapo ife, taona kuti zvokuzinango zvapfungwa zvikamenya here amenya na sevile menya era mukantonga pangono thangwe tabera tabera afe amenya na age special pe mukantonga tete zvokuda melisena na nambane na liga tambe yoni kambo penato ano sene akamena misone ndi penato penonga habene mpine kutikenda huko mbaikiri nyindani mapenalti tae tigule simezima kuti tikonde mbalandonga tikonde alonga kuti agwira na kupeziwa ngabe pungwe wangisani timanichika fana kuza tikale makulubi matatu liga akakonda chita
0: mbuya lakasinjezera ine ndaona masinzekero pantsiku ya dimingo adachita fava dabera na test africa kushimoyoko test africa alikumenya mpira alikubwera test africa aphala majaji makubwa alikubwera pia kutete mphinango pondo
1: mpadwe
0: aha ngulongo kuti pungwe itamona muno mprovinsi ya mwathu achite pyontsena koza kushipashara nzacho ntsena kachita naye muno mbwenye regional ishi inadzafunaoneka mbuya takuti sake anafuna kwana mosambacha afuna kudza tinaphatadi na manja meri na pfundu nganganga kuti pungwe tinkhulupirire mpaka na lero ndzidzo naifanono
1: chitima ndalonga tinepa kuti anadziwa kabulari muxikola ndi intelligent ukhona dziwa ngabe intelligent naye ngabe dziwa sangazira nzako nati pale ife anthu ife tonsena nyabera so tikuona pungwe kuti pungwe nakabere sangasapeza maningi no ndao pungwe cha akwira anthu songo cha pungwe cha emamuli cha mbapo ife ngabe dziwa pina test africa ife ngabe dziwa pi kilimani ife ngabe dziwa pi tete pi anale atafuna kuti akwirembo tengwe ni kutete shingali tete aidedede ngakupita kuti uona ka wangabe atafuna bo akupizembo mpadwe ku test africa kumbana kushimoyo ndi datekera anale poli kuna mya pa mas provincial ma akafika mupuli ekipe izakhalanga masango
0: izakhalanga masango
1: ine mwe test africa tikaenda mbugwe kumbana ku majaji kilimani mamuna maluati anapechembo
0: bon anapechembo
1: mbapo lero ingabe kulupira ngabe kulupira kuti anenda onga majifi nyabira binafunefe tafuna pungwa ende mahimba wangise mba wangise mbeleke nyenda so kupiziwa tai
0: mone basi zambeze ukelemane kuna pyaka pizinji nkhabi nsoko pa mosambola
1: mosambola anti
0: mushimoyo mu pa shimoya pa test africa uyu mbu shingale chakachino ali peno peno na lero shingale pane pale
1: ngabasi
0: anachita shingale
1: ma ndimwe mu mesi pumbiyanisho pinongefe pino ife mbalikeni banzira kulonga kuti pungwe acha akwira mosambola tai so tinaona jino da kutoma cha chiwiri zati kazakalonga tinalonga mwadidi lero onsine tete asafuna kuti ende musambola kilimani asafuna ende musambola test africa chita chikalama chika chita afuna akwiri pondo pepi pizati zwika tai mbapo ifanya mbira kumifitiri mbira pungwe mbwathu and now ife tinapembera mulungu kuti pungwe aende kupi kuma nayo so kupembera sekupichita mulungu azapasa munthu ule anapata basa ne
0: anapata
1: basa so njira mulungu ndi onembo anakuona be so kita pangono chinthu mulungu chita kuti akupeze mbapo iwo akanyenda mulungu wawo kuti anatipasa kobili tijike nyumba pitu anatipasa kobili pepile ngabe kwenda kusogola tai mpedidi kuti pungwe awangise pungwe akalepondo akachita liga pungwe mbu akanafera vyara ehe ive nambuli kha fulevera ikheni basi tai mbapo pungwe akagwira dondowo kuna ife anyabera
0: dondowo kunafana anyabera mamuna mkulu mbatisati phata thangwe ya masenzekero a mosambola provinsi yathu ya sofala ikakhala anthu pa masenzekero a maxikola provinsi ya sofala ibuka pa mbuto ya mbuto
1: yachixanu
0: na kuona kwanu provinsi yathu ya sofala pa mbuto idabuka mbuto yachixanu pa maxikola pa masenzekero a maxikola provinsi yapangisa mwadidi mwani
1: pabvera pano ndi panaana panaana kuti asadziwa kugwa bola thangwe pabvera pano pisamende ndinapasa dondowo fulavya dabera thangwe fulavya dabera asafulomale ana le akuxikola ne nsaona kwe kumwe akufumale ana ndikuona pa mkoche nga ane tawa mtsamwanga ane male jemi jemi wa filavya kwa dhredule na umpursora li asakawe kumangogo
0: sangoma sangoma ndimbo zipondo kakitepe jinashita unangwa sakadondo ceramika
1: aita akufundisa ana mwanidi mbela munu misiku wangu atame akusia ana mbela munu ana kaenda asakita pintu pekwani pekuoneka tangu mkazinji kene witi mwenzua witi ule
0: wita
1: atao aoneka kupi kuteti kudendea kuteti shukua futibosh kulala atao aoneka nunga midori shukadori lero ikupi
0: alikupi
1: wimba jildu pepe pepe tuma kushkola pepe
0: pepe kwa kushkola jayo wapata shkola basi
1: jayo mba shkola hali hali anyabula akulokulo anajipangiza kumia kwa didi njizuno abu kila mshkola mbapo dondoe kuna anato alenda kunyambani kuti apita afika mbute kishano ndi mapisa nsene nipindi pikulu maningi
0: Jipindi pikulu maningi ndi mwana vasara radio tiri kuchedza na mbuya lakasi njezera mbwenye yapa kupasara na nzeru pamono basiene thangwe kuti provinsiala kufikiswa kumapeto anapia anabwerera lomuno afamba mwadidi wolendo kunyambane mbuya lakasi pantsiku ya chipiri na chitatu muno mbera muna dzome kulu maningi pamasenzekero pantsiku ya chipiri ndi Liga Desportiva Sofala na Ferroviario wa kumaputu pantsiku ya chitatu ndi Ferroviario da Beira na Black Bulls. Mbila kasi nizera titome pa masenzekero wansipu ya chipiri. Liga na Fevadi Maputu. Mugudi kiranji pinafuna patwa na kuti. Liga na mafunda pana kumi na masera.
1: Kumi na masera.
0: Liga kufuna kuti patibasa tala kuti kalinanto apitrizi kwa yifuna kudza pa provincia.
1: Ndimu mwene mbuya nizu. Fevadi Maputu ni mkulu opansoka omusambola. Mbapo. Liga ngutoma so kuti kuti mkulu ndi mkulu mashi nzero sasiana mkulu ngapodi kana ngabe nzero mwana makana nzero
0: makana nzero
1: andi nditine pale iye akabwera ku Maputo mbabwere ifrevere kuti ndikwene kamenya na liga tangulinga apangiza kusongo kuti ifantilipo liga apangisa nakosha sole kuti ife tilipo
0: nakosha sole kada sala pangono basu busa na chibalibala
1: ate gole da gole ni ni bola dividozo
0: dividozo
1: akize pambani pa televizion yabuka kuti ndifuna ndi jogo kumuza iyo yatairwa anthu ngapalo ngapindo nemema kusongo minuti kutenda 4 minuti fatava so 6 minuti pa imali bola kumu mbagoleswa nguvika kuti iye ligole ndi mwane vyache mbapo akulu akabwera mbaone mwadidi ife tinalonga kuti Fevana Kanyale ndinalonga kiliga na Kanyale so bola ndi 90 minutu nsiko chipili tikoona 90 minutu tinaona bana fula Kanyale mbapo iye wakule mbaleka kulonga kuti kwenye katika kamenya liga tae liga ndizuno ali akutamanishi kuti amenye Ferroviario o Maputo
0: liga kuti amanishi kuti amenye Ferroviario ku Maputo tinapiona pantsiku inei ntsiku ya chipiri
1: tinapiona ntsiku ya chipiri ma nyumba ni nyumba mako ni mamako
0: nyumba ni nyumba mako
1: ndinoona kuti ankhonda Ferroviario ana imbira manje maningi imbira liga ifembo ntsiku ya kitatu tineme mamanje imbira Ferroviario
0: Tikafuna kuona masenzekero ne Ferroviario da Beira na Liga Desportiva Ferroviario da Beira na Black Bulls mbuya. Black Bulls mbuto kutoma, Ferroviario da Beira mbuto chwiri. Ferroviario da Beira nkosa kumpindula Black Bulls mbuto pa nsiku ya jitatu?
1: Jitatu? Ilima nikulonga, ninga nyabula. Ine nkabi sina favore Ferroviario, sina favore Black Bulls tae. Mbapo mpira unamenyo.
0: Mpira na menyo.
1: Ferroviario nzizuno alikupangiza kuti iwo akumenya bola. Ferroviario da Beira. Akupangiza menyo kuti iwo akumenya mpira. Mbapo. Bola ndi bola. Bola yatu zakana siku nangu. Zakana ngoja si Ferroviario. Siku nangu zakana ngoja ni Ferroviario wa Beira. Mbapo. Ferroviario joguia anagona tae. Ati nzizuno. Ne akini na meselino na nzaki ale. ne madirigente a ferroviário ali ana kaduzo na bola ali departamento ndizuno ana kugona tai ndizangu kuti fano pano ndi jukune ishi ndi joko ndipangeza yifuna kakampia wangabe kuti iwo akaluza ferroviario wa ukampiao ja unantawa pangono ya maji akawina aiduze pa kakampiao aiduze pa kakampiao papo ferroviario na bela iye tenge iye tenge ganyari nsiku ya domingo nsiku ya chitatu iye ferroviario na bela tenge wina akawina ferroviario na bela entao apizembu liga kuliga ne akitembo ninga mamuna o ambusi pontu zwiri o liga awine mbapo pepa afa begubule
0: apa mbuya ngoku kuti ferroviario pamasenzeko ndi mashoguma iri nga black bull na fadi mapotsi kuna kuti awine mwaireni muno mpera ligambo pano ndi mashoguma iri
1: mashoguma iri
0: ana jogo na fadi maputu ana jogo na black bull
1: ya
0: sabuna kuti liga pontu
1: apite mbu o mbesho ampuke simpo mapontu mawiri ali ma ferroviario adine makaraka ferroviario tenge mbira liga makaraka ferroviario ali ayambira manja liga kuti liga kana mphamvu então a começa com branco com meia mesmo liga para que luza daí a caluza a não passar já o meu mbane brigo bule a não querer pagono a cambusa por dizer fevereiro me mawina pagono a não quer duzi a não quer duzi
0: mas se chegar a um cara nega muito embuia de mas se chegar a taça de Moçambique missoca a taça de Moçambique tava na apagote Ferroviário na tua na porta na desporto de vossongo na porta de pacote para ir no dia como se vê que da sala de ferroviário na songo
1: na songo ande
0: da sala mas se quando é tarde se você vai para onde para onde
1: para onde
0: depois não buia Bernardo buia lá casa dizer lecane ti pangim bumba mas se quer onde na fona coneca pansiu que domingo a deve na Bahia Futebol Clube pansiu que domingo base ferroviário xinga na ferroviário o Nampula pansiku ya chipiri nsiku ya chipiri kumi na zishano Liga Desportiva Sofala na Ferroviário wa Kumaputu nsiku ya chitatu na Desportiva Songo na Mashakene nsiku ya chitatu basi anatimbana Shingale na Costa do Sol nsiku ya chitatu anatimbana Ferroviário da Beira na Black Bulls ani masinzikero a jornada ya chimakumawiri jornada chimakumia na ichibodzi adeve anatimbana na Associação Desportiva wa Pemba, Ferroviário Lixinga na Timbana na Ferroviário wa Nacala, Shingale wa Tete na Mashakene, nsiku ya Sabudu kumi na zifemba basi Unidade Desportiva Songo na Costa do Sol, kumi na zifemba Ferroviário da Beira na Ferroviário Kumaputu, nsiku ya Domingo Makumawiri Liga Desportiva Sofala na Black Bulls, awa ndi masenzekero mbuya Lakasi Njezera a majornada makumairi na jornada makumairi na ichibotsi ndiwana yadatandwa hapo kudikira kuti jornada nayi inatifama didi mwene majornada nayi mayira afama didi mwene
1: anafama didi mwene anafama mwedidi tangwe chakutoma kuti ningandalonga kuti fevere bela ne mbangisi kuti amenye akhali kampiao pokule khali kampiao izafuleza iyi ngafuleza apezo na munthu enene ferroviario ule tenge wina ne kali yaku kuti ule aluze ine tetantende mphati nkhabe iye tenge wina zinoti zilembere kuti amenye iye tenge wina fevere bela ne nyendera ule usiwe nyendera usiwe nkhabe ningambu liga de Sofala kuda kondichita tenge nyenda iyeneni mesmo mbayemelekonga Shingale Shingale asiwe mwadia usalombo ingombe wafi ngombe mwadia ukuloa hii liga Pemba wana Shingale wana Mashakene akumenya kuta kale ana njaombo kampionata na
0: njaombo
1: kumujaombo kampionato hii liga tenge wina lina liga tenge wina kuti liga tenge wina huyu akabira muno vilankulu kazamwira muno mbano huyu deve ne akabira ana ndi mbanzake ana akabira muno ana ambane Bahia
0: Bahia Pemba namba na Sportivo Pemba
1: ana matatu hawa hii tenge wina na awini mwina anafabaya muna awini mbalika kita masanzika ala kita na fevede wana mpula kabe mewa panyumba ana tenge wina na kutayu akuzikala chakufuna kuza mpina ngombo
0: basi mbuya lakasinjezera ife taonana lero tinodikira ntsiku ina masinzikero
1: ya chisiko chipili
0: aha
1: tino tinaonana
0: tinaonana
1: ndi indi ukona kalambasa tinakabudzibeni
0: tinakabudzibeni ya
1: ndikakalambasa ndinakana ndina kulume ne ndinona ni mano siku ine ndina kalambasa ndina mamazi tati kubizo mwadi ita ya ini mano kumu ndagunya kubbe
0: ah mwenda kubbe
1: ni kubbe na najuno ne
0: ah
1: babu imano siku ndo sendi kwe kukambo ne tendere ya tangonza angale nkabwela siku nangu sengwa sababu ya kita kumuye ndi militari kutawa tangokulu ya hadapanga nata ya entao asa kitambo nungo mkubambo tani babu ini mano chipili nisiko chipili hili ndiyo kona kumvokali nina imwe ndikovukale ndipoti ndinalonga na utima bakumalisa
0: ndiwe na vasera radio lekati kumbuke pondo hapa chishano chishanda mangwana sabudu sena football club na football club muno munzindo bera mailde muchangadze ndi adatumwa kutendeka onere masenzekana naye pantsiku ya domingo stella vermelha wa muno mbera na ezapol ndi masenzekero ntsiku ya domingo talonga kuti kampionato ikufikiswa kumapeto muno mprovinsia ya Sofala kukhaya pa ntsiku ya domingo na Thimbana Akademika na Murasa ife avasera radio ponto pakhana Thimbana Marketel na Akhaya tafika kumapeto lero tachedza na mbuya lakasinjezera
1: mbuya nokugwandirana ne mulonga kukhaya pangono tangu ine kukhaya ndina ikipanga Akademika Njezera so Akademika Njezera ile izati mukamaliza za mashe yu akumenya mbapo ndikuna Pemba pa King Tizora ne kuti anali apeze ine pano ine muno ndikusanyira pra iwo ndikona mbo pangono ndina preketa bola kwene kukhaya ko ali angu nanjezera ne Akademika Njezera Akademika Njezera ndiye desi ya kulwatu ambapo inda pangati bikhani nene Akademika Njezera iwo ne azadi gram kama ningi tayi mashi tete afuna kuza tinaona mbaya mbaya kidefi
0: takuta mbela kasi Njezera vese radio provincial kufika kumapeto pansiku ya chipiri nsiku ya chitatu sifafuna kuza muno munzindo bera muna dzomaji njakuti liga na fervara kumaputu fervara dabera na Black Bulls pansiku ya sabudu na nsiku ya chiposi anathimbana pondo pale jornada ya chimakuma wili na chimakumeri na chibodzi na toma sumaneno nsiku ya domingo mbanyi muno mbera tiri chipiri na chitatu pondo domingo na chiposi sifafuna kuza ine dzinanga ndine nishu kadimwa jape ndachemera sambuya lakasinjezera kuno kuradio masikatano mbati pasarana nzero salani mwadida fesera anyumbe mphepo.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kamala nkhuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendo nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa?
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto angumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wanyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ungumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impulisi?
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mweseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Mala kuva pindi atu ya ungumi kulonsene. Ife nayo programa pano pa Studio Radio Mosambiki. Programa ishi na chitwa na apale mbikaenda kuli apale na skana unsene na tivisira. Kulima monsene na gumanika pa ufunzi. Funzani madidi na njima buku ndi chikulu kakamwe kuli ife ninga antu. Kuli ife ninga apale. Kulima na gumanika pa mbutu ya ungumi. Toe zani pionsene tora kutimangwana mkuchu mugumanike pa nyumba na ungumi wadidi. Pondo kulima monsene anavesera programa yatu ya pansiku ya lero. Mkumbatiro unenda kuna imwe monsene makamaka ndikulonga apale na skana na nji programa ishi sachitwa na apale na skana. Bikaenda kuli apale na skana unsene. Pondo vesere zwani kuti ife lero tinatipite nchiverano na shama leatu. Iya na gumanika kukaya, mabuku atoma. Tinasangulatani pinafunefe kufunza ife ninga apale. Tinasangulatani kuti ine ndinga malisa mabuku kumi na mawiri. Nisafunika nisanguli kuchita ichi, peno nisafunika kusangula kuchita ichi. Anangwa sasangula kuchita mabuku makulu makulu ndikulonga mauniversidade. Anangwa sachita pinangombo pingono pingono, mbwenye chikulu kwa pionsene, nguziwa kuchita basa. Nanji pionsene pinafunzefe, pionsene pinachitefe, pionsene pinasakefe kuziwa, kutowera kuziwa kuchita basa. Na mwenemo ife ninga apale, safunika tiziwe kusangula pinafunefe kuchita. Nanji ife tinga sangula pinafunefe kuchita, mwadidi mwene, ife mbo tisakala andu aku tambaruka. Kudomingu shunga, diye nafuna kucheza na shama la tumbozi, na tangwe ya mabuku, bianji minafune kuchita, iye mbo ponto nasia mafala mangasi, kuli ali onsini na tivesera, na tangwe ya kufunza. Mbwenye mba tizati kucheza na domingu shunga, tinati tisanziki nyimbu inango, nanji ife tilipanu paradi Mosambiki, mbitika chita pandu. Pana pandu, ngabi sueka nyimbu, na ipyo mbati vene.
1: Yamal, liya kanu.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Janaro tamazua masoko makuru muno msofala pamwe na inyumbani mpurukire kuna nguva ndi jana mrengo muna jamadeko na mseso kamu jino kuna kweta makumaviri na mseso mtatu. Sazoresh i 23 minutos. Jino, ngati jenye mabaso shavo.
2: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa cho nai wewe kamare, ngomushpiri juese, panguva mbiri jomadeko, nomuseso wa gumbi.
3: Chama jangu, purukirani mushpiri juese chirongwa cho ndumure, kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizare sofala. Tiritesa chama jangu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pita mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama nanguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo nanguku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala utanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My sapo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakara nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodimai, mbyanji bide chitika na mwendu nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Lilo, tamo na sopa la tepa.
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sisa tamanga kushkola. Iya taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penepyo. Ndina pika ponto mapapido anghoko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za lapasi kwa pantu, tai.
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Jujuna berra, anajita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju,
2: Ina!
1: Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta,
4: Kida na ingifi panu, kala na vyakuja vya kukoma, na unyomunyoma kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: ya po matay. Kasi hindi ni tinogam patne ya kung po si kungon po tropa. Kung po si siwa na ya pala kung po ah sala. Na po po yan sa hindi sort ya. Sort ya.
1: Hanga ko kondesa niya kubala ndi mwai tay.
0: Nga kondesa na mai mesmo pelo ni mai pelo ndi pai kungo ti na po di kwenda tropa. Yu kala na po di kwenda tay ndi soka. Ah, po nyunga kiri sa kwenda kiri pina sa kwenda sa oni ukuto golo anu ndul muno ana sindika nga na ule na panga kutindo kuri. Kuri sorti njineyo ida vila pangwe. Kuri familia ni familia papa, familia sinkasi brai.
1: Aha.
2: Ndimaonero ano ana mamuna nkulu.
0: Sisi.
2: Ah, tikaendambo kumala kwa semana muna kupita tani mune papanya kwa paza.
0: Ma kwa semana ine ndiri kumunda kunu kuna longa kudimba. Ndinga kwa kunu kaita ya kunu di sabudu. Lero ndiri pa ndinenda kumunda mangwana ndikwenda kumisa kujono kizabono kati.
2: Hapo tikaendambo pendi ya mwenyekiti kuna bali na shamwani.
0: Ile chacha kusoma ndi kumwenyekira timu mwemo mulianga wili kupasa kupasa.
2: Takota mama na nkulu takota.
0: Ricardo ni mpaku chachi wili mpereka ya mwenyekiti kuna Ananga, Jose Domingo, kuna Uteka Domingo, kuna Aguisa Domingo, Anita Domingo, Grace Domingo, Frankie Domingo, kuna Raposo Domingo, na Marianga, Wito de José, Mari José, Fátima José, na Grécia José, na Jerita José, na Alfeni, a Corajan, Jalapa, o Tênis Brinza, a Guaki, a Angonde, a Yangumbi, o Bicari Manungo Kuanga, na Imene, na área na Lunga para telefone. E tiveram um batendo com o socorro, só indo com o tirirambo papá com o carimbo manano.
2: Pidanem saninho, mamunanco?
0: Danem saninho, sai, só. Fala para o Somerani já, manaino, mano, para o Cristiano já, o Renemo papá.
2: Ponhani, ganha em tanta zichano, mopo maviano, basta, mamunanco. Ifitika saka, sasaka na anpana na mpamvu ningatinezi sumana damale taonana kuno nkope na nkope ali haka kondefe zui zui wata ziwana. Sipia didi imba mba muda kana andu.
0: Kana andu bimu ni soku maku wati kana nikiripi kana nikingiza pangono mwona kama damanda za ziku kano na rati zai mwona kumuti kana nikingiza pangimba baku.
2: Basi mamuna nkulu mwama peleka mwenye kiru neni?
0: Kamala treka mwenye kilu kwa basa ndiye ndi kukuko kolo. So nukuna kongoti ina kuna kuzene mbukodi ulonge ele papa.
1: Pinatema kuti mulonge pamhepo tepa o peno
2: pakundu.
1: Kupiona kwanu
0: pamhepo peni ngati tepa api.
1: Tomani kupilongani tome kupiva pangono.
0: Ini nisapuna nulonge tepa. Nkanga mpazo nulongele kutupepo mkutatasa ikuru maningi. So pana pa tukona kongoti epata kwa kutana ndo kaya po programa ya kwezo ya doma pungu pili kutupamba mjani hapukutua na ata
1: penepi tinapipireka manja umayavu na kutiavu ndia kusogoro kwa mabasa ningane ya ife ndifanya kutunga mbu ya
2: mkaku pipitira penepi fidi
1: Takuta, mwakumalisa wangani pondi zinana mumbu na kulu kuna vile mabasa nyuma mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokos.
0: Zinanga nini Domingo, Jose Joankipu, Kirakuno, kutukitwa kaya, nyakwa wapazo.
1: Takuta mbuya Domingo, Jose Joankipu, tirisana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
0: Mambu ikaripo.
1: Bye bye. Yeah. chita makani na mbuya Domingo Jose Juanke kubulikira kukaya
2: nyapa wapaz
1: maka maka pa nyapa wapaz machibese didi mbuya Domingo Jose Juanke.

0: kiramondo muno munzinda wa Beira. Akulira mwanachi kuti mwanachi abwere ukumbuya ngano funa ndipandulire makamiza.
1: Mama mkulu.
0: Trinanzizi hapo kwa na hapo bozi na mapindi makumana ina mashana uma hora zi 45 minutos. Pangono lero nse nana atapite pantokozi. Ozi atu ngabili mina
1: wazo koza tuwa subenza ndifi radu Musambiki panu babaira programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibese didi.
2: Machibese didi ba mnankulu, machibese didi ba
1: mwacheru atani ma mnankulu.
2: Hei kutachera mnanko sandino fondi ya radu Musambiki.
1: Efi ndifi wa didi ma mnankulu mkulongira kupizi nano ndumwana.
2: Mkulonga na mbuya ferao sejoni paisikuli ya panu paloka jate gumantati titi ya maringi.
1: Mbuya ferao kodi ndi feru ikulu tene mamunankulu.
2: Inde ferao saidoni andi baba.
1: Ferao saidoni mukulongera ku Maringwe.
2: Apa Gumbalansai.
1: Maringwe, Maringwe pa Gumbalansai. Kodi mamunankulu ini pano tikufuna pandulirana na mbuya Serge makamiza pano. Munatipanga mbutani mene pa bene. Pano mwabiva imwe. Ina ketisane.
2: Mboga ndikamepesera tankabe ndepesera bi.
1: Aha. Timizi muna iva bano kuti inafamba tani mamunankulu tani nimbuya Serge.
0: Ah mwemu ndi mwada na iva kusogolo
1: kwa ndi. Muna iva kusogolo. Muka gona tani mamunankulu.
2: Muka gona ndi baba.
1: Apo pelekani mwanyi peno kumala kwa semana muna kupita tani kune kukwa Gumbalansai.
2: Ine kumala kwa semana vina ngeza ndi panu panyumba mangwana ndi panyumba kondo na ndi mingu weta. Ndi kumia mangwa kwa semana kumaminda ya.
1: Apo pelekani mwanyi kiri kunabala na shamwale.
2: Kutoma na tuma kumanyikira ndina kumanga ndina epano akani manungwa kwanga ndina manyika ponto akazango nsene na anango nsene ndina manyika ponto chamari wapiniku ndia patista kashikia na kazao na imalieta akani manungwa kwanga ndinenda kuma muna lini kukonsenga senga mbuya manyo akani manungwa kwanga uonsene na ndisiyo mwasiku ninganano akari malungo kui nazanga musa ndero kumalika penepu pa kumbieti pa nyamatanda akari malungo kwanga na kazama ikanita akari malungo kui na nyamanganga jeta saidoni kumalika kwa zinyu akari malungo kwanga basi ndapita na mwini mumapu
1: basi mbuya ferraun saidoni salani mwadidi tinazaona na nsiku zinamazina tina kufikira na kwenye kumaringwe kwa Gumbalansai.
2: Kuta imu ntene wa mkwande ya radio mkali manungo rodo ntene ni asipu mbuya ime mamuna ndini mbuya ngano ndimeretu mkali manungo kwanga na mbuya anime pakundu wa kali manungo kwanga wandano pakundwa.
1: Basi tinaona na seko zina mazina.
2: Kuta.
0: Bye bye. Trinanzizi hapo kupana hapo ubozi na makamaka hapo mapindi makumanai na masere. Uma hora e 48 minutos.